papa bebre sanu abraba ye ye fiti di yanu ware wo ebru ye di yanu ware wo ebru 10 years eso da so ne na mo. Whenever you are dealing with the disappointment spirit ye bit obi kra so obi ho mu ade ya kra ne se obi tim akofa ne ma wo ko bobo sa kofa ne ma because o de ba meto unya bi tupe wasi me ye sorry na me fish ke bi ne mensanka ye as you told me to for fama na beda no ka disappointment de ane ya pa ye mpana twi mu ni pan bit mi at what na ho be ye 10 years 7 years 8 years 5 years and the basa so for Christo ni pan na ni refi no ho no abu ni pan ni dia ni refi no ho obi se rad wedi me so me do to kakra na ko fa bon sa de ko me do nya me e ka se me do ya ho de wo nya anya se ba chempo wo nya nka sa se nya mu ntimi fa nya me mu dia then ya for sure de rad me so ma me ko bon sa bon bla gidi ni pa ho wetum so ye Methodist elder Pentecost elder obo freedom pa to media blana de na wa ye ndi ashime ashime ashime elwade de mesro we de ma and so for and basa na me see say disappointment ye wa ojidi ni otimi ka se ma me febrade nsin chen e to otimi kukuru nyame no de ne

ba eradi e mama ni mungwasi ebo woni mu da koma kan wase me di wa dance me di uja menum se me wonya me bi obedi na chi ya e kunu me di ba nan so ade na en show wa ho akachira mine se

e wade dani adi ne hu eto no so ay tu data abuo mu onyo kasa maji e wade ko yi ni free mu no ni mama ni e bia wo na mu ana pe wade be kasa dia ma wati ni mo ha wo na mu ni ma tete ya wo na mu e wade onkasa ma wati wasu abre mpese mecho se busumi eyo busumi wati okasama fono ene obe kasa diama wati mami papa kwa kuwa tu ye mwati ewa di obe kasa ene suse wadi oese okasama wati masem e mkwenye wadi obe kasa aware ebisi base wadi obe kasa lalena aso mwache wadi obe kasa wati and everybody kasa mo bi wati wa uche me se everybody o kasa ma wati and o ha no tu be twa wati amania na wonna mu me se ene eto twa wati efis everybody o be kasa everybody o kasa ni eni ho etim ba ho na everybody o kasa wa brabo ni mu se e jwa na eni ho ene ebe ba wati ni mama ni e bia wonna mu ene everybody o kasa Okasama for ene onkasama o. Odo fo uti be ene anopai. Se wodi wa so be fe me do akwa be di eche ne ba do be kasa. Amanye bia wonna mu bia me se ba do be kasa dia ma wache. Anopai ye be bo empire. Na minim wo ha wonna ene ba do be kasa. Amanye be ene be ene ba di e wo se wo kasa edi ma wache. Okasama for wa ya akado so be kasa wa brabo nu mu. Kasama for wa ka so be kasa wo asetene nu mu. Waya kan so obekasa ewo adwuma nimu waya kan so obekasa wo amane mu ene obekasa amana abamu wate mesina obekasa amana abamu awale ne ebeba so wate adwuma ne ebeye ye wate

but nyame betumi am obi am obus me mo ske betumi ato bus ato akora ne trunk I am serving a living God. Sa nyame minim se otumi ye pa. Fa ha nyina to nche na tuntu urade ina na pe na kanfo nyankopon na bona bodi na se obra wo bono abodi na wo kanfo no onyame obeye ne fata e de be ma wo.